0: shi ma.
1: Na'am, kai magana manna suna, suna wanne kenan kaman
0: mana su bakte sidina su da dusa baktin. Da je shi wano a register don ya kinya kame tana ma adr chaman su ame baktin na beji sana kan awal me tamotunan su am register sana ma da baktina kin indi me ade da je kinya kame de da ji shi su baktin da ji amso leda sorin za san be ma da 13 tatiya da ji babro tikin mai laro da ji na da mau india duro da ji su baktiya da ji amdo ne sana ya kime register sana ma ada leda sadu sun za soriya da ji register da saduna sun za sadi ma sori
1: An gama registration ina wanda suka yi online kuma ba su samu sun yi physical ba.
0: Sana kan awal men amdo ne sa wanda a ji registration da saduna amma ofisun zaro a hukumar zaro leza kan indi mai da sadi sai dan kashara. Da ji sai yi tun da sana kan awal mai tartib da ya yi indiro da ji waya min au ba pindimiya da ji zundulan dimiya lenum opin zan nyiro tamozen da ji kun indimiya ya kama da shi ada ya gai kun ya kame din da waya min chatto dimin da yi hata sana kun ya kame tudu da ji tamotuna adilan nye waya min dum sana kun awal mai din opin a hukuman zaro lenum tamoni ma ada ar mu jumbau daji nye suro amdone register ka kada karno sadi madlan nye suron mbeji hada shi ma audone shi gulzina do kuru
2: register ba saboda an rufe shi
0: kuru ade ma harami karantu ade shi ma boyan done daji sidinaw tanas kumaro shi ai ibrahim maina kaza da ladone cima na shashe da karno da ilmu kunjoma daji hukuma done aineke kre borne adishima bayando ne tilam apunen sede kurade ma fasaran zake fanwao she bayan kada sedina tanas kumaro she wono she kakkar done karne she danzu amdone register sedina ma ada tanas kumaro pandwa baditina sau she hora panzina daji kre dam ayobelan kunjua bodiyetu sonnyai amdo ne register sadana ma ad sana kin awal me de sandilan baditin tamotia daji kin indi me sande kanza saudu samta baditin kurade ma kin ya kime sande kanza saudu sande sandiro kinja baditin kurushe bayan lasirna mbeji she wono amdo ne ngawon gawolan sawanda daji register da kare sheda karno sadana ma ad mbeji son yayi sawanda isa samoi shima audone gulzuna sande isa kakadinza shaida karnoe da samodia su shie tajibotu ada sidina ade madaje kwa naptundo ya sawya lenye zol manaye nandiro kanyen aye futuyero daji nandie pangau loktudone shi register kakad shaida karnoe tidinwa adlan andi akaram zanawa badiwawa abitmau ade madaji kaudun pulle ada kirin ishiya taji zol manaida nindurukanyen

0: kraso harame current to add play to ne waste life da kringa utmangelam bejin da kuno zuna kurade masoro paraskram da ne wacren daje lokta de radio da waskam rolo na mamudu da ne soro paraskram da ne wacren zan detin da kala register ka kada shaida karno sana kinya kimeda ba mai la rozaktina klan a paraskram da ita gatin soro paraskram din pen kada fatna awa done kore sandana so ga done shi register ka kada shaida karno da mai la rozaktina din ade kurade ma ci dawo done hukuma ainake de ande rojawa sad fantina ade ma foto daje hawar done fato jarida delitrose lubsuna de plezina kre barnoide sha kre taraba suro kre adone ala gidlar Nigeria idin kre ya indigultuna ma ade suro kre adone miew lard Nigeria idin daji register done kakkad shaida karne ngu tirna ma dilan beji daji sandi kriya miyongul tina ma adda lenye daji paparo liruyan kin awal me kre kano edu shima daji suandu sudu na done am done kre kano e sadu na du tadiro du yar diawin firak uriya yar larin firak a deria sandima adudone amdone taji register done kakkar shaida karne gantu eda satinao legosin amdu yariya kin fiyoyin kurade ma yariya kin fiyak tudoria sakoton am yariya kin fiyak uskunna yar tudorin fiyaka kre imoyen amdu yar indin fiyo tulonna yariya ke luko lara kre oshunin amdu yar indi epiak uskunna yar indin fidiona adema kre bornen amdu yar indi loko tilona kurademma yar tulur findi derina sawanda taji registered ne kakkad shaida karne gantu da sadnao kurademma kre jigawen amdu falin yar larin adaji deria yar dewin filar deria sendie sawanda sadnao delta de am do mian petulur tilonna yar uskun piu laria edoe am done edolan tadiro am done sonda sande register done sheda karne sadna de do mian piuin yar uskun findi laria atl kreta rawen am do mian fiak uskun yar uskun fila filar tuluria sande sandima am done sonda sunza register done kakkad shaida karne gantu eda sande a sadnao daje kwalen ye zol mana da nan diro kanyen zol la done ande abon mi made sande ma sufur uskupal diawlar fal usku fal diaw arask sufur aw sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arask diaw yin ande abonu ya daji nende bayan to ayo tanas kumaro kala shi daji register done kakkad shaida karne gantwe adama ada mwelaro daji zaktinan aye nye fandum dimawa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala inda wata
0: achire
1: kliyaze
0: mashallah nduma najin dan nande aboni min
1: kuma abba bula jakana manajin
0: ngila zoro abba bula jakana nya kirin
1: morin zo tilo tilo ga ina
0: na'am
1: kuma zo yo kakkar shara da lalle kuma yero an dugun guso ba ta madana da buradi ya reto madana
0: lalle da la karnoe karnoe da ya kladin wananyen asunu ama
1: yo karnoe riyo yero ira biya lalle zamni mananyen kladin
0: na'am lalle da ya kladin mananyen akuru lalle duk so ba sadu mai laruba zaktina
1: da
0: yar samma fal yar wa da she ba zaktuna she imla da zakat bika
1: yo yo yo ande yo braja yo boda ka zabiyan aka kallo saratu madan dai ka kai shara da lirde dan yo ai fanda moni da
0: ni fandum dimawa
1: au dikna shara da shara da fandu kin yo boda ka fandu ko
0: Naam, voters card shi mana kakkar shaida done karnoida voters card ba ma ndamin dimin karno de demin
1: yo bota bota ka fa nuya ba abiso da zana kwa
0: bota ska de kuma fu na ne ro saudin
1: hundo so ran jero
0: na'am yo shima kalandun mana tuna kuro ala sediya to shin ba to andin su she hukuma de bayanzu na
1: ngala da
0: ngala zoro ababula jakana da jinye lokta gonum bonum kuro adema korom da dimain. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa cire?
2: Ire wa cire.
0: Masha Allah, nduma na jinda nan da aboni min.
2: Bula Ahmadu gana mana jin ko inki meri huma na mamure.
0: Gila Bula Ahmadu gana nya kirinya.
2: Adir ko dire da ji ala ndo hondi wo me cire.
0: Naam, pandum diwana.
2: Ah, hondi dina.
0: Gila zoro.
2: Wa tai doku lo dere la ni ande ko ale ka ande mai
0: ade foto a kaza da lado ne nasha hukuma de gulzina de tumangana fanuma rolo no ma ade de ma gulzu
2: na ngana ade
0: na
2: ambure ye to nda dawe de to nda ala nda ko ande dere
0: ko ale mai kinya dere de ade
2: ade ngala ngala zoro ara wo
0: fandina amin amin ya rabbal alamin ngala zoro bulama modu gana goy kimirie taji bonum kurade ma ni korom da di mai. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Bale ya din da wasu.
0: Naam, wa cire.
3: Ne wa cire.
0: Masha Allah.
3: Goro ne ai. Wacin karab karadio karin suwe.
0: Ngira zoro kana premier nya kirnya.
3: Am sir tawaduro la sarina da malle za samu in bare. Kuma 2020 a 2019 ne so. Ngawe 2023 kuma am kakkari le no Musa na makkede sabkata kullum mana zan da zaka
0: ade shi ma abayan done kam da suna do
3: sai dai buro salat bilan le nim maman ba sai don fallande wa wakil zan hatta wadu wato yin domin dai
0: na
3: 2023 kam zan da kin kuma ngana ku sawu kina suna do isi sai na dai yo kam da yanzu kawai biya zu jiya kiro nan za a yanzu headquarters za ne sha a yan wani yanzu su mai
0: adi
3: nan karo asali botas kadda international ID shi kuma national ID card kalan da zamu da da sannan don gawe Obasanjo so stadin mare uni don za be kwantin duro na isa tarda tomprin za so a yanzu so a putu za be kafiya jimin dilan isim na shi ma din jimiya yim suriya kurunna din saudi su fadi shiri tun maro da yasa ran da yiro
0: na'am
3: kuma ro kakkari sabkata amme samu ida usuron guwa bare
0: na'am
3: kuma yi ma kuma ta mozana har dan bala ya giru mare
0: na'am
3: sai dina ruma na sa ya bari min na man kwandin bare
0: an
3: nan karo ka mozaya unit din saudi unit to walau wadu wato nan dia kro tarbaya am sori butu brillant samoin shima sai yero kujo am yero shima kujo
0: ngila zoro kana nguro premier daji korom da fantina ala sidia putu koroda di madia yi insha Allah daji hukuma da koren. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa chire
4: rebalari
0: masha Allah
4: bana amasa ashwari pindin dimit manaji
0: ngila bana masa anya kirinya loktun dede gana yi
4: gana au kangurno yi fitina
0: kiyane
4: jere chakara kindo for normal yalagi dian kinin dimi soro kider teda zungla
0: ade
4: kam so de tla jiren ga en serina da kuru pasan sapere
0: na
4: zara le rum du tulu du doni man so lum ba de dai putu kana e gulsina ide wot wot to tarzana ba shima fondo kiyao
0: na
4: ala lar de lero ni lewaje ala no ti lewa ka
0: amin ya rabbal alamin angla zoro taji bana masa gurudu ne shiwari kan indi me ne lokta gonum bonum kurade ma bayanum da imayen ta ji harami karanto faras karamto ne wace redu na allan dajin maududo ne suro faras karamto ne wace ren zande tana da kila ta ji register ne kakkar sheda karne sana kan ya kame da mai laro zakti na clan faras karamto ita gadkat ta ji bayan kada korwa tudu kuruzabtu na suro faras karamedin ade ma samtubadi tia nado ne jamiso le za samoyen mai bayan zana son ne da ji koropal kwaltina kila nasha done unit done karno sadin mada sad sau jami so duk skelan sa wanda su engineer done kon yapsa na mai aliyu ma ba lari faras kram done wa tsure da kat kuku

Lazaro harami karantu ndarason mita fiskus kunu da uwa kuna karau to angana tamtam fa ya done nan diro kure na ma ada fa no kura de ma da je kama loktun de sa tuloreta suwa ka loktun ne waras kram dun ne kutunun gule da suna kilewan kran sanu

0: kala zorro harami kran to daji ko asoro paraskram dane ko tunum gulle dro ganya lenye daji zol mana en dro kanya ande abonu kurade ma ko tundo soda bo en gwi na done paraskram ko tunum gulle kam lanta bawo kurade ma kam zorte bawo awo hote na shandon bejiro kazi rold wolno rombejiro lono ma daji nye bonum daji bo en gwi ma kladen zanden yen so kazi done gultuna ma adeso ton duro ma bale are faras karum da ne kutunum gulle da ita gat kakin da ji ko alaktu bana tubaro lenye zolmana da ga kata barinye akanya da ji gota barinyen zolla duniya da boni ma de san de ma sfor uskufal de yo lar fol uskufal de aras ke sfor raw sfor lar sfor fol o de yo inde sfor lar aras ke de yo nan da boni ya da ji kutun da sada ba yan gwe aje ko alaktu bana tuwaro lenye zolmana da gota barinyen so kutu jami'a da fanturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala lindawate
0: ndawat kilewa
1: ya sile
0: masha Allah washa kun sharro faras karam kutu dum gulle
1: bala di ko rakam kutu gulle
0: ade
1: bala di cire ko aldar rinjare ala aran gura ta sunna bala
0: na'am
1: dan sukuna da yau alagin kure yin ji harigin hizu tarare ga yin bare ta ga yi ma lamu jefu ya har abin mangala jina suru ba bare bare ba ma yau kuma wuni bare gana gana tunna ma yau ji hari yau cin ya asaga firula yin gala mara yi mara gala je saran je lasa ga yin je ga yin an ji hari kullu kuma zan ji ningiri dara maka kan nafsana ta ciri barna ya tana gozu ba
0: na'am are
1: yo kuma zo cin alargin kode tuba ga ingila ga mai ga ma amma duso waja har ka zo ga kone duso waja har ka zo ga kone ai ji alargin hizo ga ino lamar da ayyama ku ingila jina surba da balali
0: na'am
1: arma kai urukuti da kai kariya ko
0: ingila zoro abba bla ja kana yin ye bonum kurade ma daji ye kutum da ban gwen assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullah bala rinda wa tikila
0: kirewa sala alhamdulillah dumana jinda na da boni min
2: wa babu no titiya manai
0: gila babu no titiya o jokin shoro faras karam kutunum gullero
2: mana bai mana zuna kuma akala lartin da borna yar sai da zunin kimi da bozuna yo ala kore zuna
0: ade
2: no maro lartin da nan moni miya
0: na
2: ningiri kimi da yar sai da zu yi ba dai ga nan gaskina
0: aje
2: kuma ro kula kawar rain karatuna ajiri da Afrika ai am miliyan yar ya kan awlan wai kana yi sai to nduna sa an ga wai sa dai ni ni mu ko ondo fa fa da na fi san tana mare kula kalani sai tiya kalan zilo bai din samma sun awari an ga tare to ondo sa kawaran don kawar karanuwar
0: are
2: sayya maron namoniya akairwa kawaran nin girki min dai dai da yana su su kuma yi tsoron da yana mare ka zin zuru zauron ku nan mun ku ya kawaro in ji ba kalan in ji ku zuku ba in ji nin girki min dai in ji gura cikin baye kalade an ga ta tonduna na sha malum shayin an ga ta tonduna na san zuwa bayan an ga ta tonduna amma namu ne a cikin fare da zoro ka au karo fitayinta dan
0: kra zoro babunu bula titi ya lokta gonum bonum kurade ma kutum da bayan gumain assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dot clear
3: leo sulaiman alari
0: masha Allah duma na jinda nan da boni min
3: ana ma sashuwa rikini ne min wa nayi
0: in kula zoro ba na masanya kirinyar faras karam kutunum gullera
3: no is development commission no longer to be
0: na
3: kolunde ne wa riga na la loktu ko ne a sero kakar ho ni yana ko kutau ya kai su tana
0: na
3: dai wani wadi an da je sai le ya le uwar zoro kar musku ne fa ma baya shi wani chode a gana an da bana shi dokon an da fa mai no lo no wa andero kata gozale ande u walo bia tiu so kya kana la ande abana dana
0: na
3: la la so tele wa si la kasa do gomnati borbe
0: amin ya rabbal alamin gla zoro bana masa gro shiware shuware kan indi me nge bonum kurate ma kutum da pengmain. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da tukalewa.
4: Ya Allah alhamdulillah mun man gawo bakasi gurin samun da ne wasu tarakara da su ce mana ga.
0: In kala zoro mun man gawo bakasi faraskaram kutunum gulle ba.
4: Barari wuri kutu da board man ne.
0: Na'am.
4: Board na da kawai ya kai da ala shiru kola fanye ba da zoro ga ala dole kulti ba da ga ala zoro ban na tana. A wanda kare din kalkal bi barari.
0: Ai wazu.
4: Jiyo me suru fatare di wai manajira na hun di sema chi ne bawo na wujire lan wonde angala matangi kana yo angala pantina kuru ware vija sana yo kirwango si usidi wujire sadama machina pallandi ari sa ya uliza bisedama bon ma kwa te kare

0: kirinyan.
1: Na wuji da lalun mashin da sana wanda ya wala kakalgi.
0: Ade, san ma bayan nun adama rufan tuna. Fiya a wado ne kula da hatar bayan gimiyar rama da ayo bayan gimiyar rama.
1: Yawa mashin na kara zuwa Lambertine Maris. A wada yau ai mashin ne to normal din da yau kan da mashin da bike su dina kal. Kan bike su dina kan bike su yara ai na ta gairi ran yau amma kan bike su yi gora da yafa mu kan bike su dina da kan bau.
0: Na'am.
1: Hanzu ne da duju ko mashin da kwalta bau.
0: Na'am, ade ya kula zuwa ladin sadin?
1: Ah, kai ka dai.
0: Yo ayay men ngido ne machine in biscuit mi do clazolen kotro isimya nyas nya satan au number am golden isaac
1: u klema machine in satan abalari tin dinga wai kozina re na usuro gwanjela na analyze wara urialan passenger am wangana u coin am biscuit machine ko da option don ita kamla ko da u ke lungulo kwana ju kwa we usuro din da number ya goda tara kuliyara dai $50 litrina yo atakena kuma wanzu leo kwana nomba izakata ukaya a wangira lenum bisema chini dimara wewe walai udiki yoko dimara diki yoko yongera dengi yo kama aite tuoka wewe hangera dushi wada yo awar marika kuli kam sirina home them kam sirina da kam sirina ai bumbu chaga na wangira yo amaha kuli kuli dia
0: na mguu zora daju kwa kazi mdu pante na kuru asutina mamon a ngao ba kasi taji ne poenum da bayan kuma tana kuma rasuwar faraskaram to ne kutunum gule dilan da jahar mi kurunto ko zo wallahi anti abuzina kunyan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wata
0: da wata kilewa
2: kilewa sile da kira
0: kilewa sile alhamdulillah to manajin dana da abo ni min
2: an mata mai sanarin manajin tsauro lamar da yake ya rige hankali da yanzu za su na rubomna da barra ya lindiya ya da an da shimra mai wuturo
0: na'am
2: wallahi ga da ballar hankali da sulu za su na karma da yanguran da man jiki su ne na garin jiki ya shirma man jarin balcika ta Allah don ga da balla karima da arman da an da bosa da yake
0: na'am ayo inji da man goye amsa ka Allah fi zan ma inji sami da credit man ba su sai din da ne mana nje dima
2: yana da larafa a da larafa ku wuriya da da amma daga na rigen jiki zin wa zuna da su rubula da da kettuka zuna mana ya ya wai ko ginti fa bulum kutiya da kazana da shi masu din aula satan da rin ji a rufiyo no ma da anduri da montero le riba islamiya ro le riba an da yon ji din alimin karaye montiye ngoye kuroma da ganari ya sara ada hangal ya kusari sada za ata gwamnati hali ya bana zon
0: ngila anguro ndoro nzawal njie kuluro lete ba
2: bade njie nzawal njie saide dambuaro ni mbindirini mina yonye duno gana aidim na febi ya na marigana dambuaro ni mnyadriza marigana lesu mkarani
0: ngila zolo da zinyura askirinyana ya palmata anguro doni madiganari ya da jinye bonum kurade ma kutum da bayan gumayen harami karantu da jifaras karamta ne kutunum gulle kuna karaw da rason mita fisko uskunu da uwaran da jukwa kule ada kirinye isha faras karamta ne kutunum gulle da gonya kunyan

0: glazoro harami krantu tumagana tamtam polei ade apano asuro paras kramdone kutunum gulelan kurade ma zol mana dikata nyai bonum kro ade ma kutum da bayan kimin taje kurade ma wane mare zol mana da walte nanayen zola de sande ma superos kupal deolar polos kupal de waras ke super aus super la super palo deo indi super lar aras ke deo yen andia bonu kutundo sada bayan kwi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Ndawa tukilewa.
1: Ya zale.
0: Masha Allah, nduma na jinda na ndia boni min.
1: Kaukada.
0: Kilewa, sile alhamdulillah.
1: Oda uba mal basho abara nukul gaman manayin.
0: Ngila malum basho, abara nduma na ndia boni.
1: Ah, jangila na ure minya kwe na ngila na yaro akude.
0: Ngila zaro, yaro adinda na ndia boni.
1: Bolari tulan ya boy
0: ngila zoro
1: nya kare ni ngila kuti yare abara lokal goma nare matuno ya gro bruma wana le ya ko tishi ya ya gro bruma matuno yoro driva ndo kuto
0: ngila
1: ah gomna tiro mana no bo nei walai tishi kotoro be kra den dai kurunza kota ande ade jaro le ngare samo bornoro sai marai
0: naam.
1: Ah, ayo magere bala ande abana za.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ah, kurese santar ma fande ndiya ida, dushi ndiya ida ndiro koko jisaru.
0: Mm.
1: Ah, de ngo kuma kinda are haje jaro motare le jinda ma klarin. Wala ma sadu karaga shi ayin ka zo gune ru ro zuro de kurum gada.
0: Naam, kuma nan domin kuma zawal da ba.
1: Le le ru bare kurus me kuma wala da kan gama da tin bare.
0: Naam, sai de haje jamin.
1: Sai dia kini aku mah awal dek gaya dengan dia diri nama awal mara di faham mara ni min.
0: Hmm.
1: Yang dah cakap dusia tu pun dia dah masa hari santai hari dah ini rok kerja dah.
0: Nam, gelazor.
1: Ah dah jauh ya dah ini rumah tu rumah nano dah komuniti jauh ya ini aku murah mai busa. Am dia sorang semua kita kau jemen dah ini hari hari semua bernoro isin.
0: Gelazor.
1: Ah dia dah ini apa nak sama kita.
0: Gelazor. Taji malantan show ngrodone bolori nye bonum kurate ma taji kutumda ba yan kaman. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukilewa.
2: Ala ndawa tukilewa sale.
0: Masha Allah, nduma na jinda na ndia bonum.
2: Ngala Umar Habib ngoro gambore wa chil karab ka da kantue.
0: Kala zoro Umar Habib paraskaram kutunum gullebo.
2: Angala da kutun da ande a kasu gambore da kalluma
0: na
2: da ala kutun da kuma da andero loro sun ka wannan gari ko jin duro
0: amin
2: a nan gari ko an ji da nafsi sa amma kutun da saka da ala andero nan gari nyama fara ci
0: na amin
2: in ji da kuma fara
0: na
2: a ya kuma kasu da gambore gara done su da ga amkon ga sa ko zan duso ga gara sai mai dan zuwa ko jin
0: na
2: a yo da ima sa ko ma da sai mai dan zuwa ko jin
0: na
2: a yo da yi masa ko mare an da fanzen ma kutu done brown badro ne gara su da sarna ne sarin da zana da an da rakatab done ji sai me fi ja surun ga bojin awa na garam din roba da ne kwana ya satanda na rishi maka kalto yim ambaliya an da isa zona din a yo da injir
0: na din ga gain
2: injir sai me yan gain
0: mm
2: ku yere surun bojin da mai lejin ba salaja kamsa warsa ga sai ba na din
0: nam kuma
2: ajab ba sai an kiyan kimiya
0: kuma na done roba ya ka kaltuna ni ma ar kausuwa banna kausuwa zu banna tu ka kallatula amso diskeza banna tu
2: amso shiti shiti ne shi ma ka kalza yim din amma sai me rinji done ambaliya din
0: ni
2: suna din shawara zan ji da sha kalza
0: nam kuma na da tatiya inji san me zubci ya yi sororo ga yim ba
2: yawa gayin ba na da ta tuna ma na da gayin ba da ku ma da ran da bana zu na shi ma da sai kam su zoro ga sa bayro ya kal kam keke awla zoro na da bana su din kurman bune jasirin fit sura da kunno ba da samma da ramar ta da roko ko za sa san da bana za da shi ma kutun jau ala fu ma su da da fan zanar wa zakira su rinci ne
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro umar habib ngoro gambore nye bonum kurade ma kutum da ba yanga mai assalamu alaikum.
3: Alaikum salam anko bala ya wakili.
0: Ndawa tukilewa.
3: Kilewa kila mbili.
0: Mashallah, nduma na jinda nandia hapo ni mini.
3: Na ansi ya isha kwenye Muhammad Limantia.
0: Nkila ya isha kwenye Muhammad Limantia. Paraskaram kutu na mgulebo. Nam kono le nero sa sana do duno bawo faida bawo faida nzo bawo sha ba kal ade ya Ankara zoro ya isha gwani mamad nkuro li mantie nye bonu kuradi ma kutumda bayan gumayin. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da wata kulewa. Bonumi.
4: Bana angara nami nabo.
0: Bana angara nami paraskara mutunu gulle bo mkirinya.
4: Kutun diyari ma kala lai dangara nam bosa diyari le. Lengar bosa piyari kusi kusa gomna ngode ndu. Alayin jiri jala ya dhu maro le tukutangara nam bosa piyari sumkwa naro adi.
0: No.
4: Kima kani

0: zamana babba dan tele yare wallahi gana am gode am nan jinoni gaba da yan jikata
1: amma te sa inde kuna din zawal ne su dina kuro a mingo a shi tilin
0: ayo agbulabrino akara bagar juna santa agbulabrino ga jirimen durtu
1: shando mele zi
0: ar marile zina mangar nan posto ye mana
1: no
0: par muradu inde le tukuta
1: no
0: par na jama mi ka tuye ha
1: Ah.
0: Kan kwana yar fitin haro wallahi dan rafiya
1: biali biali tarin sali tarin sita har bus stop sadina so da ngalagi area
0: okay aduma biali ndirma aduma kaza
1: na'am
0: da wole zina am gura fitin tawali kan lafi wallahi kan tudi har ya kai yasa ta ma da umarun ga har fa ka video kan biya mun dinne ne kan ne kan dinne ma Zoro malum ya da bare wada matakul zai rabiya bai kungu har zo ta muradin zawo andira idol don no yi wo mu yayi bulan de magargaje ya amfa de rabiya san ma su ka zai kai do ga ya do jira kana naula yo annan to wallahi la matubu ya da faida zaman buhari an da yin sai bulan surna annan ka do ngo de na mu ya gargaje kura kura di san mannan zana su ka plata azan da raso zai a wani masu da dalilin kalgaman ta karan ya kare amma kun bai tsoro ya kuntan nan zana a tsakilan sarin go sa hawo yan sanna ku da sarin kannan ka da wallahi da faida mu ba fa zaka lana wala sunna kuma ka rujo
1: ngal zoro da jibana doni ngaranin dr gumbonum kurama nge taje kutum da bayan kuma assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: da tukare Inshallah nduma na jinta ndia boni min.
2: Wa mta ngorobulim.
1: Ya msayin nulunkute paraskaram nungulebo.
2: Nguma kibaba kamu kamarati lina kalama ni kama na zina arifiro. Malum kiari kama na pyaari kama hangal gina nama. Wallu kifalwa ya mba lakadim. Nguwa nguwa adabu na kiarumia. Kiarumia maburam kiyaka ina la. Kiyakwero ya mba kila asum. Kifalwa ya mba lakadim. Lafiyan na azumin makin laro da kuma wallahi sai ran ka kina la
1: na
2: to wannan ka do sai ala sunna wala kawan ga ya da an fi bare le har kama an mu kana la har kan fi da kalan har kan mu kuma ala maran ku zai bare
1: na shayin
2: har kuma na kuma awai amma baban dai karar marale har ma in ji kun yi man sakana goga kana ka sai ba kana la go maro loro sa azudo kwanna ande da ya kallo da yana madanna bare na kan makwalda ita yaron nan gawan bayan karawa a kwada a gina Allah ku yana mazoro kana
1: na'am glazoro glazoro da ce yaro screen yana ye lokto gonum kuro adema bonum kutum da bayan kuma ta ji harami karantu kwana tunda ya sau play ada Krenye isha para skramdoni wachure da gonya kunyen.

0: kola andi tatar za samma so kashi ruyana kam kaman de isha dole kam da bana yin mare kam da aw bana yin tulan bayana kindi ne yanzu kun gulan biya ti aw
1: asaman buro salag fanni min ka kam isi lum shena ar am kurachi za kalan den ta fule zana
2: siya du zana so lu isa lan namtu suro ho sa kanar ande kala tu suro ho sa kanar ande kala ro tamanya nanu za inda samu go hari she lartu lena
3: ma bulama ka abakar adiye shi tu samu za

0: kilazoro harami karantu fule done baba sadwe da kringa soro paraskram done taman karya kasuelan adema putpanu ade ada jukwa paraskram done taman karya kasuede zolmana walte kanyana danye zolmana da gota batinyen sau taman karya kasue na gade da sande panturo assalamu alaikum
1: salam alaikum
0: wa alaikum salam ushakan shiro paraskram taman karya kasuero
1: bala din dawate
0: kale wasile alhamdulillah
1: alka mauma abba bala jakana
0: gala abba jakana ai taman karya kasuero na shandon
1: ngalo bano je kama umar habise kran bayan sunnare
0: na'am
1: nera dufi arakin shi wan gala ma
0: kime da
1: kime borna jirnya
0: na
1: aha ko shi bullo lol ma shi nena dufi so fiuro holba da shi chala da
0: na'am
1: shi kime ro a bullo wala na
0: na'am
1: yo kama ba laji arum yare nera dumin arakin shiwal falle chala da dumin arakin
0: men arakin shiwal arum yare
1: a shiwal arum ya falle nera dumin arakin
0: na'am
1: yo kama zo ko shi ngawo jiro ro ma ngawo yawa shiwal jiri falafa yo lol ma shi nena dufi ni so fini tulon yarwa chala da shiwal jiri falafa yade
0: ade asungra
1: yawa yo kama da bani umar habibe kama da kra shure mana na shurna awan munde magete na baballe yede
0: na'am
1: sirnera dufira ka tulure nera yeru aso aka dikare dikanto kayo bika kayo kwatire
0: na'am
1: jira aka yin kayo go
0: jire
1: yo kama da balaji kandan je jire kaskai be mana kandan gaire
0: ade
1: yawa sirnera dufiu indin yeru anta yo 25 crore
0: few engineer owa
1: aha shi ga gawar ga na buron few dey resource kuma gana ga gawar tana shi
0: na'am
1: yo bala di kuma shin ka wande agurwa de agurwa kuma do nera dufi o nera dufi yo dufi yo wuri nera yer uskwan shi a buzo jiri ka kurnu ka kurna yer kai go
0: na'am are shi ta manzare ai traya trendo
1: a wallan ya kuma zo boron video tuluriso ne ya kuma du video wuri ne ra
0: ya uskuwa soro wallan
1: aha ayo wuri ya
0: la amso ya sarana de suku
1: aha ayo yo shi ne gana da nemi ateza da fujin nan karo
0: da
1: arman tsire aha shi arman tsire ko ya wono kuma zo bala da fi milin ne gongon ya ne ra du mi tuluri yaru ya tulura kai ko mi tuluri ya tulura
0: na'am
1: yo kuma da bala da fiya ta ne wallan ma fiya ta bagwa ne ra yar indin fiyo ne kuma da ja Canada wa lafsa sura UN
0: ade
1: yero ha shi da kai UN
0: na'am
1: yo bala da bika da cingam roba inde mare kura kura sura ne shin mare
0: ade
1: ne ra dufi ni kwa ne da akai da bika yero an ka da dufi ne wa kura kura mare
0: ade asura
1: yawa kuma yawa baba la yi awo inda mai sufuri na rai nara dumi o dere yar tura ko ko
0: shi ya gara dumi o dere
1: yar tura
0: na
1: yar tura wa shi boron kan gawa din gana da dumi o ma da zana tuma nara yar ya
0: na
1: kuma na yar ya ko baba la yi bika su awo su bayi mai ko ba shi nara dumi o indi na wala gana ba
0: na
1: bayi ti mai mai sabon
0: dumen tiloniyar o na layar usko ne
1: ah yero sta
0: na'am
1: yo kuma da bala ji man nan je awa diri sagin me mare diri bun din ne na dusko awa kala yar din da kullu ko nan mushe
0: kala yar indin ishin amma la do ma yar indin pion
1: ah yar indin pion kala yar indin ne awa ah ne na dusko bun
0: na'am
1: bun din ne na dusko ko kuma da bala dika batir sanana duka yar da yanzu na kai ko dika
0: batir sanana
1: ah batir sanana da ya duka yar da yanzu
0: gila
1: wala kitisha
0: gila zoro abba bula jakana yenye lokta gonum anda bonum kurade ma taman karya kasuye na sha bula jakana da anda rubayin kuman assalamu alaikum assalamu alaikum
2: dara
0: duma na jinda nan da abone min na'am ko nan dungala rasulin ba duma na jinda nan da abone min
2: da sabula ma ga ganan
0: bula ma ga ganan na
2: a
0: ngula bula nya karin yan aye ta man kare ka so ya ga ganan nan
2: nan ga ba ho sha kare duniya ro
0: na'am
2: sai ta kare duniya
0: Naam. Ay wulam.
2: Nzunno
0: ndaw.
2: Ah.
0: Ndaw shaka den nzunno yere. Duniyar indin.
2: Gariyar un pun.
0: Naam, gariyar un pun. Naam.
2: Omar.
0: Are you ndaw Omar kuma?
2: Omar awbura duwa zari duwa rabson.
0: Naam. Ngila zoro da jinyo askrin yana. Abulama da jibula don ne gaje nai ya lokta gonum bonum anda bonum kurade mataman kariya kasuye da jantiro ben kumain. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam da watakiliya
0: ba. Kiliya sile alhamdulillah shukran shara faras karam taman kariya kasuye. Ngila zoro bande ba gudu su si mari aye taman kariya kasuye.
2: Taman kariya kasuye da ji ko ba buraza apaje kana to umar habibu da gidana
0: ade
2: alama misal furani kuma kuma sai ka gudin makal kallo fata furma ma kuma mare
0: na'am
2: mun yi rara sai ka tare da furma ne
0: na'am
2: ala bara su tare da rara ku din na kallo ku gudin na dai an tare da rana din dai ruwa ruwa ma tare wala na ji ai mun yi rara sai ka jet kullu
0: na'am
2: ta kallata da wani kuma sai filma bura wala na
0: ngila zoro zawal done ba guduse kam gata suro mana ila la jarami karantu faras karam done taman kariya kasu ya kirina karan da raso mi tafis ko usku nuda wala na done da ji faras karam taman kariya kasu ya adena alanda jin ala nuske kariya kumbuye ya kumbuye gima da andiro susu done engineer done konya mapsuna mo ya liu ma balari faras karam done taman kariya kasu ya da itagat kuku

0: kara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: zawal
2: zawal
1: ndifara sa du indin findin lukotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati
1: ta gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal numdau jamiro kalaktro
1: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma praskram zawale ndarasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
2: darasan
3: kalkal loktudo ni kazi ya kada kishana so da grejinlan kishana adoni lardafo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
0: kasa di jirisa din kazi ya sandia grejin madakal turo
3: paraskram doni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila fanturo

ngla masha allah huso andia krunturo harami krunton deso kalkalok tu adien darason kanuina karau mita fiskun uskun duda uwa kuro tamayin biji first karma hawara nandure itagat kliya nama anlan tamayin biji nandiye shilan ilmu tuwaye kurno tuwaye daji krunto kalkalok tu adien huma ya maidabor nandiya tustro banakin Sura loktu doi nandi atro suro bana kini alan loktu ndi sa la ritan sita sa meoro sadinan nandiro first come doi ya akshanai ukla ya meida bore nandiro itagat kukia loktu ndi sa mien sita sa mien tilondo sadinan first come doi kawe biji sawai chidai nandiro isu itagat chin dajikuru loktu ndi sa mien tilondo sita sa mien dino sadinan Flayanti tam tam tam tam biji nandro dawar nena kudi nandro ita gatkuyen kuru adema loktundi sa main indinen sita sa fallo sadanan first come doing adahanti biji first come doing sawan chidai alhaji gaji maiduye isu nandro ita gatchin mada ajikrantu gutuna batau sandore diyon doiro wande kwa lu first come mandi tam tam tam tam kwe nandiyo dawanye na maadi nandiyo kwa zuni daji kao loktundi sa la reta kakal situ nandiyo first come doing ya akshana ita katke kinduro fule yandi tam tam alan sumandua gambu

0: yare
1: ah gaya biya
0: be yi sabo so
1: atman da zan kam laru misalo tartib din misalo awodu gojin gonimiya kam don awoyin shi ma da gozina hadu sudi imagine dai sudi ma sha surujin dai chudo ma wone mare ba kadana mare yo kam lar jamuro misalo kam awyar gozina da hapoko su hapcha misalo wala kayan zila gwara wolon ma dare kayan da dau kayan zuga den suriya kam lar yoktu chai de baluran hamuna da su zuzu da din
0: dai
1: yo aye tartifa dir shi malan
0: kuriman sa kama ne sura lalawan kasada do wa zuluran go zeno da suruna lan fanzana lan fanzumana ra wazana lan adi sen
1: karau ya
0: adi de mauzen da jade de surodun mauden ladin dai kuru kan indimi zudu a wadu tawarro kamdu sidin biyan no zana do shuru di taro mana toro wadaw a fallan diyar sidi yakar sidin dai shide loran hapin kam na hun a wadu sidiyaro loran da hapsen
1: yawa
0: adi kan ya kamide abuna kan indimi de kan ya kamide daji a washimar loran da gotino wolona a kam a wadu sirina da kalaksu su din ro wolona ala sha loran ne soro ade ro lura na da tatifata kure man ade ro da tabi yakin yakla ade la da gozen
1: yo kuma foto ba bayan da bayan yana ya kalak sudi ma ya lan misalo kalak da chudo ma dai wone mare kalan da hab kata mare
0: dai
1: ba kalan da bilin zana gule
0: dai so kalak sudi ro la da ala sha lura ne suru ade gutin
1: dai
0: amma kam lare awularen dalja na ngurod mo samma so salamzu sulu na gare le zuna ngira shia ngurod senin wata da zi
1: ga ya de mbe
0: ade mbe kom go so ade ma kur kam da salala mara shi a wash mara ganala an zasara zuma kam bai
1: ah shi mbe
0: go zana so non wa kam a wso sidi mara
1: so
0: jili zasara zai gade gade du so jiri bilibin zai gade gade kam da rawo da asalala mara ai ma ya rogo zuna
1: ga
0: biya luran kamun wa wolo yero gozana ai maya sirin ba yero gozana yo shi ari egi kam du goja a luran du gozana suriya ari luran gozai
1: yo kama diri misalladu ne kama ngawe tilala yake na mara shi kam lar boron kala karu yan ad tartiba yin surin suru so collection so rogojin bawo bi ala sha suru rogojin yo kam shi ma dai futu nyo guna dai kuma sokula a washi ma da kam dai wazo ya suru bune la ya gupsu yayi a gozna da collection ya surin
0: bale
1: yo collection na dai surun takma tartib do shi haptana lan aye kam dai collection lan shartu do yin collectionia kazana ya mar collection yin ma rogojin misalu dai kam aka yi da a wazin buron ba yanzu yiron biya misalo shi sulumu biya luran da gona kala wazin ko zanai yo a wazin mara kalata so na mara kala yin kara kama gaina
0: a wazin nako no
1: nda mai luran da mai kala kam da rawaltin ne de
0: a kalak su sudin ya guja kalak su suran wa ba mare
1: a shartu shi ma su kai ro
0: shartu shi tartib da normal kuma luran go da kuma wado yan kura an gure su so rin go zai nan a wala so har sama so buron mana yana da shi kam luran go jin kam indi aw ya kar shilan bi aw indi ya kar shilan bi kun tilo mi zare luran ar gotin wolona kam du jili an gan zere jili
1: buroman
0: buroman ai jili an gan zedo kani ni aha angle da kamilwa ra kamile ari da sama kuma zuriyan zasu tori so amma so tori ngure so sama so ari be ari waro kamshin marin jarabta turin kani ni min zure nam jail ko andiya zoro kuri sana loran ngo tare shi loran da kan bai
1: tara
0: nonu malan aw shi kando so noni mi rolo na kami kando ja haram mai shiro
1: tara
0: non mala ndo ndimi la hilu la fi'lan hatta ya lama hukum allah fihi kaman ni are guzana mare awre dimi ndo chi loran go tare non mala ndo ni loran ndo goti noni mi rolo na ndum jahile loran goti soro kam to era are mbi kandi yakam yezure karuzo karuzo kam la soron karuzo wa awari tumaro dikki mbusu dere sidia kam go so jilia dere ja na
1: dimtin
0: kam la sonoro akim loran goje kam la aw dongur handlar gbseno luran goze kam la bolla duriye bakseno handlar sanar luran goze aw biya kiske tainta sai tainta sai aw ngaino wala na kaneri goni menam nimi
1: ayamai
0: ko bai mai kolum ko na kolum ko no soro luran gozen yo tertibi liya ka ade mbi
1: ngam ngela ko ya suna ya shi luran da magotarma borman kam no gojin da nam kambo luran ne da no zanaye ul chinzu no zanaye ngela zoro ngela krento pres kam do ada ndeta karnya ta magana awdo ni mawduro ku dena zan jama halal soron zan andiya krento ne kuru ilmu sa gojin no tuman dia beji taji krento kawdo ni pres kam da goye konyandro dale nye fule ada krenye shoro.

0: kala zauro karanta ta magana fale doni yana yero ad gana yero ko nunza got not at man dia beji wannan jes no yi press kam do ada den nandiro fale ada ko dem ita ga turo karanta lokto argal kalin na pindo so sawa ma sana do kan indi me press kam chimare ruptu yen na do ni sana gultina ma alan dioro wa mana da furmya nande press kam do ruptu ya da woni mare so press kam chimare nande kala mododo zande na mare boy nandwa kurade ma kauli andwa kuru ade ma suru awarani bayatina den kauli andwa kuru ade ma suru awarani bayatina den awala wone mare ngawr koltina bijima nande suru press kam chimare ruptu zande turo Claudio wa mana doni super uskufal diolar fal usku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio 081 49 18 14 60 090 15 42 09 6 war abonu ya nan dia itare rosu rofras kam de roptu assalamu alaikum ayya dollar ba kam zo voltana voltana musko pandemi an dia abonu mutman dia go kor kam gade ay assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah bale gadi mai do
0: are ndaro kliya
1: kliya kliya ma di banda ka kadi ndaki da
0: alhamdulillah de askara alaro
1: mashallah ku zato da wuce kun sai ga na
0: gela babula wana karin zana ta wannan
2: mashallah
1: na'am kuma mumman ga ba kace yungur mata mallabe mana jin wuce karafa radio kunte
0: gela mumman maudun da ranya da gamaro
1: ah ga kira haya maro kutu babula ba guzina ide wa ara de kanu re rin kure re mon jin olo na ba kuma ro ara da babul da ande na sha bula de ande so din de ga o na sha de duran gota ide ce kaidar da zan amma yarwar itimiya ku kuma tara gana sha amin usku na wasiri ya nyiro lezi nyiro nyiro lezi duran go dise duran zin su bare yo ai sama to na sha am qurani din ka tara am qurani din zauro a wushi ma da zauro gana la ngawo ko ba gana biya zauro a
0: wo ta
1: ke ne ro biken kan biro a wushi ma ro yo kuma shi duran ro min da kon za wa tara disketi yake kuri in din duran na dai kame godi no lo na ma to ku ne adani me fanzi lan me fanzi bula ma me fanzi hata har bara zai baro le dai yo arbe zai ku amma kirma nikirma mashi ma duran goja ni fa nan bawo amma goji na wannan ma ni ku zai amma go ni ta da nan bawo kuma ana mutu babura mai goji na dai duran goji na wannan ma an bula mai mawu isa isa bula mari nai nai danti nai mutum mashi din nai isa sabta angwa wai mai boti go duran goyi dai duze fanjin dai kuma ta awo amma kuma ni turo fata falle ban kamla duran go na banin ba amma ku ngawo goji nan kuru ni re banin ire kirze yo har ka kalbi
2: insha Allah
1: yo har da tsali moji na wannan ma kai da lura ne da shiru wannan da awu biscuit yake kuma shiru wannan da mutu amkura kure ga gana bula ya tarjin fasa ya tarjin
2: ade
1: kuma shawo biscuit yake ne kuma moji na wannan ma kai da shi mari gayo
2: dan
1: an da sinana man amto ya lura na da godan guleya wallahi buri ronde ma buyen ba kunum da kullum ya awu shi mari zauro sai ya yi yo awu kuma da gana ma rumin lura ne da zuwi shi
2: wallahi
1: da tsalge moji na wannan ma ya sai yau kilewa ne
2: gola askani na zauro mashallah
0: lokto magono for scam da botro shima wurin kuma tartib da soro man ma da san manguso shima kalaksu tana so kuma a wado ni ai ma ya ro auto da mun kan mun jira gana auto assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: are inda kliyo
3: kliyo asale ga jumai do
0: alhamdulillah
3: a babula maro shok kande ro gulmana
0: gulmana babula na karanzana
3: kliyo asale sa sha kliyo asale kalaksu
0: amin ya rabbi

0: shiro baritana har aka lo leono ma safu ya rasha binci yanga naden kurusha biskiyar sakin ba aka yi man leono ma aka yi su yasha sorta yanga har contract za jinga yanga gulda
1: yo kuma an ya asna lamanin zogin garo kan are taran za kuma agoyi kai shi arugo do million kilogram do albaras arugo tir ra da wani sai dai a wasor nan bai dai
0: a wangal dana ba jumba
1: amma da ya taran da ma ingila ya biya dollar ta biya wa da yin ya wala ya lalle har albar ta do kuna tara are go yor mai wa ka ji ya wuri ko
0: wani mai yawa da tace zuma da fiye
1: are kuma na san mai waya gullu mai yawa ma do ya salam salam kuma tarango arbi let bike kuma yang mande a izo ya tara away ma are
0: yang mande
1: yawa she magidi gro ike arsenal ike lawon ziya itin ma so wannan so a so a dewe ya sha mazin
0: ah shi ta makamaro ba cikin mai sortu na mara sha ma real madrid da
1: ah ai ma fabrizio romania su lu don deal madrid ga wala masana wa yo psg sai mian a wandalan taka tim de mian pindin da yanzu ai mazin da psg gautin zirin ya har madrid su on duro su on da sha maran
0: gautin shi tara da karnun gara tara da buron liverpool kalanda sha kala lamar da mana dai ndo cini kisa dindo da yi kuro PSG karaya da yawa ta muzaya mara PSG karaya shi wata PSG mara hakonu da yi mana Liverpool ya ruwada aka yi kuro PSG da wale zina aka yi da yi alamaran Real Madrid ta mara zai fangona PSG da wangana Real Madrid mara hakon
1: ajafa
0: gai
1: ishe ma wara ga iya kama tara shi matar Ahmed Dalo da gangana sosai wara ga iya kama tara shi matar Ahmed Dalo da gangana sosai shi kin ga yi ma a wala wai mai yawa ga yi ma bolla ya lalle boxer har miliyan mai akla so ribiya san mota sai lamar ba da rai ya
0: gairin sirin ne bakin ne
1: dan gairin zuro mu mai ya sha san zin mai wala rai fin duwa zacci na da wani har ma zuwa yaro wajin da
0: gai
1: gala mana ido
0: gala Aliyu Garbati an yura sukin yana chai dai wurtun farskam da rubturo kuro ade marat mandiro kauliya haturo hinira suka yana kasa domo go kam laifal wa alaikum salam pantina
2: ya
0: dole kliya de
2: ya wile wa kan da tuno
0: lalewshe ndufan de
2: muta wa ngoro dambara ta gulum Ale, sai Rodri insha Allah wai in fi nan kara kai mara.
0: A'a, isu nan karo shiri ga na president ga national city ndu. Wane mara wanda sai ya furusiro sai fansa Madrid da amma ga dadu. Duno suka shara su din ndu, awa shi yanga ina karakada abin team da sarana gulduna mare.
2: A'a.
0: Yo awa shi mara wanda lo suwar sta Rozu hatta kam ga daga su gono ma da shi sai suro tatan zuburin su yanga yara.
2: Yo
0: are tiranza. Yo
2: tiranza. Are me 2031 la yo no.
0: Ah 2031 mosko chiko. Barcelona ro.
2: Ah ngala albare zaro andero ko za go ekere za andero madana wa ngala.
0: Ah kama ade mi sonda na den albare za sonda yayi. Awa shi ade mi la dia bakin wing dia bakin na karo. Ya was dukkan zar kan bai resu woldana. Ngala. Ita magana an da karin maro sau don shi Karim Adeyemi ya da fondo de son da ji sende na don shi Alvarez ya bakin da sai rufe rajin gokuru kam gode assalamu alaikum ade inda ro kliya alhamdulillah dufan de
2: nan da gure su sai mari go hole
0: ba gure su ka kallo kadin faris kam da ke la nan yi da inda
2: ai magare jike ba ya ude hisaro padara de ndara ko de uru kirin jama soro kanu to ai da nan non mana kan lo ya mar bunti ko mana bole sare ka ba kirin na ai magare kirin ba ba ala ta ko de mo ko sare ala ji mo amma jama
0: sare amin rabbi amin askin na ba gulu so gela gela askin na nyo kara yan dai gela ba gulu so masha Allah ni askin na ba gulu so lokta magon faras kam da boturo kura de manye anda ngo kam lay faldo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndaro kliya
3: kliya sai ba
0: alhamdulillah dufan de
3: masa one
0: masa wuce kan jora fas kam dake le faton da rasanero
3: lalewo she kliya
0: abi andro gonu misum go dinado dekelana wala jumaadin.

0: sama ku de bayan yana
1: na yake da andara ta ne sama lewa ngana
0: gela uraro mo yana masara sukun yana ande ya gela amiya rabi gela zoro masa bla awnoi lakto magonum ande ya botro kuro fars kam adro rupturo ko kam la fal
2: awale
0: wa alaikum salam
2: bayan zai goro mo tare walti
0: gela bayan zai abiyan da rogon misim yayi fel alan
2: o kuma Barcelona albarisa da asara an galla ci zira u kuma kuru kake ma da o ya zawal mai sha ko zuna da riki kuma duwa
0: yo ngera
2: a wasu ka kai gulmana shi o ya zawal kuma da di Barcelona in guwa shi da kaltana ite ai tiro wala ci ba Barcelona ball box da amma albarisa yake ka wadin shin za kaltin da gana la gana kaziya yo sai ya kai shi kuma na dizana kuma da mu ma sai ra kwalliye kuma gene yan Barcelona kuma yero solo soda solo ce ya kwaji da amfani la
0: yo o ya zaba ruma ta ma ngai na aini la rigin ya bakin sha combatin na zado ngarin aini shi ngairin zin shi la rigin mare
2: guru
0: shi o ya zaba
2: okay
0: sha combatin zado biya diri alama diri la harka tu yan chilan paidatin do amma shi atman gozana legend yo shi albara zo wo ma shi la gwangdama ya
2: ayo la gwangdo shi ne ayo bol kale sa wala so ba shi da man
0: yo amma shi ne beji mare ra ni shar ni adiyam ngai kambe kalandin
2: guru guru wan shangra ya dinni na kuru wan ko biya ya ila ya boksa rukwe
0: o ya da balma sha kala fletun ko dana
2: yawa war ma hanganye suri biya ita ba su na yene o ya zawal ma biya kamara o buti ne kurkuna zire zo jin ba su ko
0: dire kama sai Barcelona din zundun zarin kama Karim Adeyemi sauna din
2: okay
0: nan zai ya bakin wing da ya bakin da Alan faida shi mala faida ta wani ma isin rolo na yi shi lan faida ta ne gala to magana da yakarin waro bayan zai lokto Alan ngo kur kam gode assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: mana kira wani
0: kiliya selede
3: Zarami ngondo ngoro tazakwenda.
0: Zarami ngoro tazakwenda. Zarami ushe kashira fwa sika mdiyadro.
3: Yewa wisha lale.
0: Gila abiyan dhiro kono kudum baada lale.
3: Ande de fonde ni wazele ma ande machita natele chumayi ni yari. Fonde ya ma zoro down de rinduna wajini alamande.
0: Aa se ima dhiri dhima wakulda nari. Nda china rika da nda nda uson te inwiro. Ma refa ndasa.
3: Atro manje da na te shima sa sende sha majin burama na atro
0: awa ba kasmiro ko dali na mare
3: kasmiro ba na dawo ko awa burama dawo ingla ba na kadum wannan na lama zura tara ande da dawo gana laduna sayarin ne alaman da
0: jire ngaluwa
3: ko ngiri gana ndo ima zuro isa ko ko shi ne alaman da
0: ko ngai man shi wol ko bala gana ala ba su ko biske da na mare
3: yalla la la was gana ko kolise na to duda ma machi inde so ando basin yayi amma da la tera ko kolise na
0: jere da
3: yalla tiya
0: gala gala amira gala gala ni ras kan yana nyai lokto magono faras kam da potro da ji krantu kawdoni botun zura ko kunyando da fle ada krinye shodo

0: yaushe ya hulata
1: na
0: ai da rasu rogonin
1: chip sab kuma ai mai nyam bawo ne shirku jo ba
2: ya fatima
0: ngila
2: fara dare urimi na de awun ku kama banaji arum nan ma adin surabula ne mila garani marwaja ande kure kwaye da dai kamar so yan yusa gayya karar duya
0: yo
2: kaskala shiro gasanan gayi kulzambe
0: gasanan gayi
2: kul dug gasanan gayi kul dug gondo kul dug kidwon awat samaso nyama karai
0: Kerekis kagul mati kama tu ndina saya.
2: Kama warum bi karal. Kuye banal karal ya tiba ya. Kama lenye ya. Lanye dumbandi la karagwanya ishe. Kisunangai. Tarantide alama burmaa ido shiri sunana. Lanye kudia. Njiro hiza kwa raza ya. Sotalu walta tardaya kuru walta njiro hiza ya kuru hiza ado kapchindi. Kalama walje chim. Aram lansha faltai amsay. Aram tasa njiye pal pal lan. Sha lorum tasa njiye. Aram ya tasa njiye njano zari. Sha chamma ya grimin. Ngai ya kalam salak grimin nyama karai kama karatana bi aro nyila urin taro wala kususo magonon ba nangil shala bum ko ne
0: la la la la la we aw tamtam ma tamtam ma kada non ma shi kam dubar jinno walja sor la nyama kada so ndin kuru we noti la din kuru mu kwai sor la mbeje
1: mu kwa mbesa
0: kala ma sha Allah ala bare ndoya banazu ku ala ndro ngili barat
1: amen
0: ala ndro latun den plefaya ci jemi zo solu bareza
1: amen
0: kinan gande kure chotofo ndiye nyai
1: gara ladap kata ya
0: fadiya gara ladap kata shi makujo ngila ma sha Allah ngila daji baba
3: na'am
0: ai darasu rahamin kruntun de soro leti shuma ade kila kila murad znaila
3: kirma ade dina da wayayo ya wai kala yaro walzu nduso anyarila mbe kokoje da kamura sai ndei kinda kokoje da goza fa namaya wai kamai wai tadai
0: ya futu dai wai kamande atubulen
3: wai kamande da shi so tada kuye ya kan me hatta awodo ne kalanzuro su karana da islam da ya mana musulmi ra ikrahin ya gulzu yo daji awodina ya dajin amma sha annam kan madajin bada awodu dai
4: darasan
3: ga wutuna mangala
0: nga utuna mangala baba
1: amma nan kam atta
0: aisha rahamin
1: wore yam ga hore kende
0: ngila
1: audi ne arkama ne ngawal kalaktu ya wunyo wore aw raw sai duna ko zna rarayende ah karunde re imani ay kew amande so bana nyo amande so rayo
0: masha Allah baga mbomi
2: na
0: aisha wero
2: kama mtirama nan no nime nyenza ray
1: akai
0: amla butu
2: ne ro ngeva ne ro
0: ngila ala kawa baraza
2: ali ali
0: urade mata na so shi lamar kinan gai da dina da rezna gultiya yayi aw shi ma da chilan mana tigi sai soro karu mo yikmin kuru kamande ya godonimin wa ade rode da kamande nya zapcin nya daw amgla da rosikin ngila masha Allah ala andiya daw amgla da rosikin ala sai soro karu da bullo
2: amin amin
0: ngila masha Allah kruntunde sistema lambejinan de tamtam done fraskram nyariat me ada gonwar ala baraskuro kusotanye bayin kada ita gasana suro fraskam shuma delan kruntu lenye fleido ne ganga kurai ada kurnye ishiya daji nan jo dol mana waya da kan yin de awdone drosuro gonwar ala ndro bayin na hawin ngila harami kruntunde kleona de konsano

0: yare malum joye
1: ngila ngila ade
0: alhamdulillah abba bala wa yare zo fa jena
1: ngila in mutuana
0: na je zo fa jena
1: we il mutua taida zu
0: ah in mutera ngo iduli sa ro sa fanda mena
1: ngila masha Allah ai daraso
0: ah a daraso ar biya sutu kuma go zuna ide daji ngi wai ayono shi wai kamu wai yara ingo tije aro jina meu jawa meu jina meu gutare kuma asdawo
1: ade
0: ade ade
1: ngila
0: kamde kuma bare mare go zuna re wap kulo yinsu muko kamu ma kulo ma da so ra ma da muko kamu zai sa wap
1: ha dole mun da kam gatu ngila masha Allah harami kruntu ndi fras kam don yari ya timi ya kruntu na kara lukti an za ta ne wallo no ma da jimal bor an da walti ne boni ayya kana la masha wallo to ke beji kruntu di wallo bonu inde shima kuri usku fal diolar fal usku fal dio arasku kuri lan an da fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: masha Allah marhaban duma na jin Aisha tu ushe ushe fas kam yare timi andiya gama
2: ah gara gara ne ga tana gara ta ne ala kiriya ne abu
1: ba ngila masha Allah adu baya kwon aman bare mai clash ma de lan zande tu
2: la gudda na ro ate rufa gana ro gara ta ngo ko mana tsoro ngina ro kan go to
1: ai ngila da ji kila fras kam shima de lale lale lale marhaban Aisha tu askrin yana nyiro fandam rupto mailan ngila masha Allah andi askrin yana andi karantaro karantu di waldo boni de shima kuri usku fal di wolar fal usku fal di arasku kuri lan andi afanduin assalamu alaikum lale marhaba najin
3: fatima london speaking dasida
1: alhamdulillah fras kam yare timi ayi
3: ai ma range gunin ba dai ala kasani ba ala lara san na fallu
1: ngalla masha Allah amin amin askrin yana yaro fannin rubto maila ngalla zoro karantu di waldo bonu inde shima kuri lar kuri fal audio inde kuri lar araska diolan antia fanduin fras kram doni nyari ya time lara son mita fiskos ko nuta uwa nandiro itagatina kara di waldo gana la masha Allah kantu fras kam don yari atimi karno ina karau diol do boni dishima kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar araska tiolan andia fanduin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: dar liwa kliwas lede mashallah ndu manajin
3: awu ngoro di bace manajin
1: ngila ushe fras kam yari atimi ai
3: wallahi tada zuwa cikin jipan wallahi fa mun ga ta tawo ni ga ta ji kullum wallahi bon ga ta tawo ni ga ta ji kun wallahi
1: ai Allah sarki awu lamar jama'a mewe
3: alin klai gara sara da rakan da
1: ngila zoro daji ngila askin ya yiro fundum rupto mailand ngila harami karantu ndi daji botu doni karantu mandi Allah dan ramdo fella botu dro keshe karantu daji lokti hanza sidna na landar ramdo fras kam yariya ti mai dro keshe tumangana ne ndi tamtamza gonwaro kuruntu kuso tanyi martawa sonda hada zana mad sandima ba abba bulama adema ba mustafa tijaniya adema ba gombo malum madema ya fulmata malum amadu sonda rubta kur adema ala baras cross rufas kam shima adela nan dro bayanna ita gasana kla baya ke amando ne bare mai bla ruwa kur adema bla kur adema ba da samaso sura lambeji kruntu na shando solan bobonu shawr ndo so hawa tmangana awadu na shawr hawa ilan smokarian kruntunaro kruntu su su klein fatima grema modu faskam shima da nan dodon ge target kukunaro sawayin chida banaza nan do tamtomar ita gatuna ilawanan da sai kam kafuwa ma assalam

0: ngila hazoro harimi karantu wait my land kan justin ya gozin first come to nebal bachi to bring me da kirnyen da ji ka u chotto first come da gonyi kwenyen au boto karantu da gonyi kwenyen do mamad nashan mu ishe nyiro korola hayen tenes maro kame ne ro kultu yasra na first come ari itaga turo srana ma dulujiri she zani ya sondin
1: dulubari kada dulu kan yi falle din au don shiro au website sambeji website ka ande mbeji kameleja hawara awande leido ande anajin makada mbeji kurunga waden awa doing handle sambe social media handle sambe awa dena ada gapsana dien na sammaso na adin zamaro hayen kame suri ne kuru ande araksana jien ne nga waden office ndembe dambuaro tlan kame araksa ande anajin Kuru inshallah awodin ada kozna na tendero kudian inshallah
0: ngala zoro to mangana rukayani kuro falkiro hayen kawdo ne botikrin tuye da gonye kwanye do tanas maro ni sabno shima tanga walan hadarma tanas maro awado ne ni lenum nadin fandima kadambe tanas maro ni kuro nimin a chitubri midoni lamar shima ta lamar shima adlan hawar zuba aw hawar so ndiasra nan wolono ma dulu jiri so shi za ya sand kuro aw shima ta ilmu jiri so kam so ile jana din sayye sonden
2: ngila duluwadi she gulzina ide social media work done zamanne allan sai mai wurma za ya nye rumin TEDx mai duguri ya duku internet wey kamya ai sorumin kladin ngawo ade ne kuru ande fato radio ide suku andiro watia ta nase mazuwa zana sai kuma lokacin da kuma auda kartro sakanan lenye hadar nyero watia da zuwa zana yo diwan di admin shi samno dro ruptuko da yin kam dia yero wal zina da shi warak do ne zaman ne da maro kartu ne sasa ye wurma zaya ga myum bulumia ala isidunyi daudro gaudu sai yin yakar zana ma dai lenum shi samno da hadar nimin kuru mana ilmu ya gulluma din klafatin bai taida zu awa hawar am gadi gadi kada ikrin nimin au suro kunin kan zayin soruna so futu dai so ndana so dunyi kan me kirin nimia suro din da rasu goni min au la nyiro kuptina be jima kan za din fani mi futu dim fofar nimin ma ilmu shima da fandimin
0: ngila zoro da jahar me karantu lokto alana wate boto karantu da gonye kwanyin da ji lamba duniya andiya fanduin dai sai ma super usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka super au super la super fal audio indi super la araka dio ngobotu dia gabari suna do kuro gana ka kamtin ta magana ma shol do ne network ke barakallahu assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam mun yi wa jama'a wa tarin
0: da ku ndar blokle wan du manajin kurin dan andiya bonimin
3: malai wa mun manajin kurin dan nan
0: ngila alayu ram ya kringin first grammar da andiya gama
3: a tilo tilo ne ya sakana ala andiya bana
0: amin ya rabbi daji ayi ramin kula modun da kwedo
3: ngila ya ta an bara kin ya tsoro
0: ya kringin ngila zoro daji tumangana adma au she hati hazi ya srana do daji harmi krentu wa skringi na loktungonam anti habotro salamu alaikum
4: salamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jin kurunda na ndia boni min
4: nda mdoki lewa
0: nda mdoki lewa nduma na jin
4: ya nabama mana
0: ya nabama nya kringin nda na ndia bom laba maduma na ndia bom
4: Baganaran
0: yankin Malam. Glazoro ya na ba ma abba ganaran me nya kringin ayi ramin modun da kwai do. Da ci ba za walum da kamtuna hotunan da abone kilometer face kunus kunu da uwailan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

0: kilazoro harami karantu fule done baba sadwe da kringa usoro paraskram done taman kariya kasuelan adema futu panwa de adaje kwa paraskram done taman kariya kasuede zolmana walte kanyana lanye zolmana da gota batinyen sau taman kariya kasue na gade da sande panturo assalamu alaikum
1: salamu alaikum
0: wa alaikum assalam mushakan shoro paraskram taman kariya kasuero
1: bala din dawate
0: kale wasile alhamdulillah
1: alka mama abba bala jakana
0: gala abba jakana aye taman kariya kasuero na shandon
1: ngalo bonoje kama umar habibe kran bayan sunnare
0: na'am
1: nera dufi arakin shi wan gala ma
0: kime da
1: timiya borna jirnya
0: na
1: aha kwa shi bullolol ma shi nena dufiu so fiuro hol bada shi chala da
0: na
1: shi timiya ro bullolol na ma
0: na
1: yo kama da bala ji aram yare nera dumin arakin shiwal falle chala da dumin arakin
0: men arakin shiwal aram yare
1: a shiwal aram ya falle ya nera dumin arakin
0: na
1: yo kama zo kwa shinga ujiro ro ma ngaji ya wa shiwal jiri falafa ya golol ma shi nena dufini ni so fini tulon yarwa chala da shiwal jiri falafa ya de
0: ade asungra
1: yawa yo kama zo ba ne umar habibe kama zo kra shure ma na shuru na awen munde magete na baballe ya de
0: na
1: shiri nera dufira ka tulure nera yarwa so aka jikare di kanto kayo bika kayo ko tire
0: na
1: jira ka yin kayo
0: tire
1: yo kama zo bala ji kandan je jiri kaskai be mana kandan gaire
0: ade
1: yawa shi nera dufi engineer wa ta yi hobi 25 crore
0: piu engineer uwa
1: aha shi ga rangawon gawar ga na buron piu di resort kuma ga rangawon na shi
0: na'am
1: yo bala ji kuma shin ka je aguro ha aguro kuma zo nera dufi au nera dufi yo dufi yo uri nera yer kuskwan shi wa au bu zo jiri kawo kurnu kawo kurnau yer kai go
0: na'am are shi taman zai ai traya trendo
1: a wallan ya kuma zo buron video tuluriso ne ya kuma du video uri ne ra
0: ya kuskwa soro wallan
1: aha ayo uri ya
0: kuskwa la amsa sarana desk
1: aha ayo yo shi ne gana jeni ya teza da fujin nan karo
0: jira
1: har man tsare aha shi har man tsare ko ya wono kuma zo bala ne pimili ne gongon ya ne ra du mi tuluri yero ya tulura kai ko mi tuluri ya tulura
0: na'am
1: yo kuma da bala ne fiya ta ne wallan ma fiya ta bagwa nera yer indin fiyo ne kuma da Canada wa da sosai a UN
0: ade
1: yero ha shi da kai UN
0: na
1: yo bala ne bika ne kuma cingam roba inde mare kura kura sura ne shi mare
0: ade
1: nera dufi ne kwa ne da aka yi da bika yero ne kai ko dufi ne wa kura kura mare
0: ade asuna
1: yawa kuma yawa baba la ji a inda mai sukuri na re nera dumi o dere yer tura ko ko
0: shi ya gara dumi o dere
1: yer tura
0: na
1: yer tura wa shi boron kan ga wani gana da du dumi o ma da na tunani na yer ya ta kuma
0: na
1: yawa ko baba la ji ka a wasu wai ti mai kaba shi nera dumi inda na wala gana ba
0: na
1: wai ti mai mai kaba
0: dumi en tiloniyar o na layar usko ne
1: a yero sta yero sta
0: na
1: yo kuma da bala ji man nan je awa jiri sagir me bimare jiri bu hin dinga na dusko awa krayer din ya kullo ko nan mishan
0: krayer indin din ishin amma la do ma yar indin pion
1: aha yar indin pion krayer indin ya awa aha nera dusko bu
0: na
1: bu nera dusko ko kuma da bala dika batir sanana du bayar da yanzu na kai ko dika
0: batir sanana
1: ah batir sanana da ya du bayar yer mun da yanzu
0: gila
1: wala kitisha
0: gila zoro abba bula ja kana yanye lokta gonum an da bonum kurade ma taman kariya kasuye na sha bula ja kana da an da rubayin kuma assalamu alaikum assalamu alaikum
2: dara
0: nduma najin dana nda abone min nam konum dungala rasulim ba nduma najin dana nda abone min
2: da sabula ma ga jana
0: bula ma ga jana na
2: ah
0: ngala bula nya karin yan aye taman kare aka so ya ga jana nan
2: nan ga ba ho sta kare dun yaro
0: nam
2: sai ka kare dun ni dun ya
0: Naam. Ay gollam.
2: Zunno
0: andaw.
2: Ah.
0: Ndaw shaka den zunno yere.
2: Duniyar
0: indin.
2: Gariyar on yon.
0: Naam, gariyar on pun. Naam.
2: Omare. Ozuna ke kumare.
0: Are ndaw Omare kuma.
2: Omare awbora duwo zare duwara pawdan.
0: Naam. Ngila zoro da jinyura skrinyana. Abulama da jibula doni gajannai. Ye lokta gonum bonum ande abonu kurade mataman kariya kasuye. Tajantiro ben kumain. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam da watikili abara.
0: Kili wasili alhamdulillah. Ushakin shura paras karam taman kariya kasuye. Ngila zoro bandia bagudu su si mari aye taman kariya kasuye.
2: Taman kariya kasuye da di. Ngito baburo ga apaja kana yato. Umar habiste jibizana.
0: Ade.
2: Alaman misal da fura mi kama sima sen fagul din matal kallo. Pato furuma ma. Sina ma harif.
0: Naam.
2: Ini era rata terjadi di primary.
0: Naam.
2: Ala baro terjadi di kudin nak baro kudu dengan dia yang terjadi sarana. Ini jadi ura ura matra walaupun aja itu ini era rata terjadi sulit.
0: Naam.
2: Sekali ada orang yang kemas terjadi sulit matra walaupun.
0: Glazor zawal dua ni bahagudusé kamgatu suro mana elan. Lajara mi karantu faras karam dane taman kariya kasuye kirina karan dara so mi tafis ko skunu da wala na done da ji faras karam taman kariya kasuye adina alanta jin alan suke kariya kumbuye kumbuye ge ma da ande su done engineer done kanya mafsuna mai aliu ma balari faras karam dane taman kariya kasuye da ita gat ku.

0: tila zauro harami kantin so pala ya kiji kiji ya nan di radio ndara son lan ishin mita piskun uskun nta uwa kantin so ade paraskram ningye ade putu ada tana ide lokto ade kakallan nan di radio ishin nan di radio telefon ne furmien nanu kramando bonu ningin do arab kowe lamba do andia pandu ishima sapur usku pal lar diaw lar pal usku pal diaw arak sapur aubi sapur lar sapur pal u diaw indi sapur lar arak diaw diwal de telefon ye pur mgata anu nandia bonu kramando chuntu ya karenge ya lewanu ye kramando doi nandia tu suna tadui au kaundi ya kasta tadui ya nendira nu a lewandoa gamguwi radio ndarason assalamu alaikum
1: ami wa alaikum salam
0: dubdo klewa do mananyen
1: klewa sule para sramninge aisha idris marukum are mananyen
0: gila aisha idris ndulewa ni loktuaren
1: tare nji ma baba kai re mali wangana
0: gila tumande me nya fanzana ndugare
1: aisha kore aisha wangana
0: mhm
1: ne watan darasan ne are san mali wa ana ku ba san
0: ba san beji kafu a kongo ngila zoro wushi sha idris ko num pantina tumande mbeyi karauma lewa mgumguma so nya panzana lewa e somuna ngukam gade assalamu alaikum do mananyen
2: wa alaikum salam Suleiman Mustafa Malinge
0: Abba Bukar Yalima kuma Aisha Idris ya juro lewa zgumjo ni je da ma jo
2: ha wal man wuri ya yan jin Aisha Idris bura ma kuma re ne kare ka kallin sa adan
0: ngila zoro tuman da be ne ndizo lewa ndo afanwa
2: ngila zoro fantina da dukkan injini baranz ajama fai tris alhaji abba kaulo kare ka kallin sa adan
0: ngila
2: da dukkan ya kine baranz ajama sandare alhaji abba kubar lokare ka kallin sa adan da jide da gire ne ba anji babba ngure ne ran sun san kiran
0: ngila wuce abba bukar ni tuman da be lewa gumtuna ngukam gade assalamu alaikum do mananyen
3: wa alaikum salam ba gudu su simari bo folia mananui
0: ba gudu su gushe lokta da gauron dulewa ni min
3: yawa da yi jama'an da ma mure amma to dar gondo san dire gudu na
0: ngila
3: probola ya lai ya da ji na ka bypass ke mamir bypass ya da abdurrahman gawa ba ta ce amma man gawa ba ta ce ba ki gawa ba mal mudu de mun ma
0: yawa
3: dari umar habifa jama'an da ma au jama'an da tokwariya
0: ah
3: jama'an da fariyaya jama'an da ran fatakya
0: ah
3: san ji samma sorun dar gondo gudu na nyandiro fatara de ndara san ni samma su tukana da nyandi ko ngarin ku de sorun dar gondo gudu na
0: ngila
3: wala ni lewa irin ku asali Allah ji dukkan ma duk so am do ko ne fa da ri ko wani da ku zai ma fatara de da kirin zai bo zai ba san de kada
0: ngila
3: amma sorun dar gondo gudu na Allah ni lewa irin ku asali Allah dukkan ni lewa bala jira to
0: wuce kasa duro ba gudu su tuman de mbi lewa mar na gulluma sammar dirizu gumtuna ngukam gade assalamu alaikum
4: alaikum assalam warahmatullahi
0: dubdo klewa
4: hey alhamdulillah
0: paraskram
4: ninge kila amina muhammad alin gore shwari manin
0: ngala amina dulewa ni lokta adan
4: daki kula chalak nan kalaptan di radio clean tu ye kamin kon ganse samma ce ya adun mina
0: ngala
4: daki kurman laki yan wa clean zain man be muka taro bro chalak man bayin muhammad alin ke bayin ba me tijani bayin malama de kalkala bayin muhammad ko ni sala bayin kirma ya zuna da muka taro rashi yan biya wa clean zain no sai ya adun mina
0: ngila sauro
4: da ji furu jami patron da rasan ne kamun kondan lokta Allah ne amma muka taro kamun kondan ne ya uraro a dundina
0: ngila sauro
4: da ji furu da da dromo kamiyan zana baro kutu Fatima Gromilo ne ya kwatsiya hawa ya mido ne Amina Muhammad Ali Kun Zaino so ce ya adunina da da dromo balance a jama bai mai sada mai Alhaji Prince Abba kaulukta Allah ya uraro a dundina
0: ngila ushe kasaduro amina tuma da mbe lewa gumtuna na kum numa da sama soro program ninge radio da rason ne rin ga itum lewa amma lo gum gum an gukam gade assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: dablo lewa
5: lewa sale
0: alhamdulillah ndo mana yin
5: kuma abba bla jakana
0: gila abba ndo lewa
5: ne lokar ninge
0: are jire
5: yo ni kalama jemi de fatan da rason ne kuraba ga na basa dikton da ta nguya
0: sama moyena
5: nda jemi de bla jakana musamman wa kringa ta duk soran da ta nguya
0: gila abba
5: ban wara kar bla jakana shirin da ta nguya
0: yawa
5: sama kole jakana shirin da ta nguya
0: gila abba
5: nda malle bocho le ya se duk soran da ta nguya ban de umar habiba aw ba na wani ma ta dukton da ta nguna
0: ngila zoro
5: ngila ngila sai tuja
0: ushe kasa zoro abba abba bula jakana ye lewa gumtuna amma lewa numa da sama soro program ninge lan assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dubdok lewa
6: lewa tire
0: ba da man ngila program ninge ai ngila umar habib
6: a babula jakana ya timajin za amdo ne jakana ya kama koran da dogo ne
0: ngila zauro
6: a sha ba dio kuma kai lauto wannan kama dawari zalla ku din ne
0: yawa jakana da mana
6: sai da zama dio kuma kai lauto wannan kama dawari su
0: ngila zauro lewa amde ya tuma ngana shiro na zuna
6: ngana da ya ala kin da rafa ne
0: ngila kama
6: jakana ran da dogo ne
0: ngila mu ya
6: da kuro karafkan daga daya karanti ya yaro san masorin da rabdo gumana
0: tuma ne mai
6: ba ne don da rako ne san masorin da rabdo gumana
0: ngala
6: an bula jiya san maso birni ya kuma na kata boze na tirgo na san masorin mutkatar an da rabdo gumana
0: ngala
6: kala da ala da rawa kare da su da shi
0: ngala umar habib amin ya rabbi tuma ne mai lewa ma da san ma na zauna assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: da abdo lewa hello ayya diwal nim da kamzuna waltum chon dum mabone ninge murukke ne assalamu alaikum
8: alaikum salam dar to kliwa
0: kliwa sai ndo mana nyen
8: bula umar gana mana jin ban ki
0: mari goma bula umar gana ngala wushe loktarin ga woro ndulewa ni min program ninge ayya bula manye diwal nim da kamzuna go kam gode assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
9: Da da da kiyawa.
0: Kiyawa sai.
9: Barka. Ni yake da hato da dai duk kiyawa mina.
0: Gila, mu yana da duk soye.
9: Ka bu fa kura ba. Yo Aisha mai mai gangama da kiyawa mina.
0: Yawa.
9: Ba na wai na ma. Bintu mamma nur au horji sari ne wa gida.
0: Gila.
9: Gila, kiyawa ce.